0: coming in. 30 watt.
1: Nicknaurach bnuk tingu malchan nazvagluku, kuyawi kakluku talakan. Asgaluni talishin kuyawi kakluku, kuyaknilu kutlukan rotakluku. Ikayukluta litnaurat, likurashkat tingu man nauputu.

Abitur mi uwa. Gin gilra yuk tang suk nga lara. Mubik krim yung tang suk nga. Kay sun su pinriling ran kwan yuk to ay tang suk ui yuna yuk to at na. Anis di makukut. Angus put akna sa agat. Kalarot yuran rit. Doi ka. Kan lahat ako na kuloko kam doot na yung sinyo. Ito ay tangso ko. Ahtak tuktoy man na kinikis kakot matum na sini. Malroon humyong kapag natakitak daman at kinuot na put ako na suilu mong dita kayak. Nasis tuk number one na ako. Kinikis kakot silam. Kitak kwa doot.

Good morning. Kepa kami ni napakaya kami ni makaya kami ni tikspe kami ni asaja kami ni kagani sunay chunil gani. Unok dam damal kuchi di ukuluchi. Kanak pag pingay katingo kami kaya kun kulungo na itak malawag dito sa kchoy na kakawin lagan. Wednesday, September 9, 2026. Dawasawa chupik valuchi. Elders know the karma of a person by observing. Chupik word, avugut, grass. Avugut. Avugut, grass.